Hambanga vusa nje sihlali occupy. Phethu umntwana oyelo. Vusa nje sihlali occupy. Phethu umntwana oyelo. Hambanga vura. Vura. Hambanga vura.